kutu bije sambat matra zambana sambana ni bukhar toro wakam ku fal fa masay njaga fal fa masay bitilo ko fa masay tadaru mate ka sambakan ba masay matumbule no baje to fal joy no ret ko kura ñoon bu taak ma de do faal fara la ma de xattay mer dum sa bare nga de keur mbay taw ba nga amu sukoro yitu dom ci mbay ñeey ak ñoon rabbi dal sama ku mbay ñeey re ñu la beer dum ñeey mi ku mbay ñeey re ñeey sama ku mbay ñeey fa taw

0: digante ko man ko wax sax man jalit lay ni nga xam ñe dox yow bu dekk ba ci auto bi digane ci bu nga xam ni tan may man lay wal sama xet dem na ci sun yaay yaan ne mu ngiss waye tek na ki xamne moy ay imam jebaru usman ko xamne ci nek ñaan la xamul na xari sax tak usman bo ay imam reetan ko dolli ah ko buñ ko waxe rek yakar nak ni day yakul ci wone yakul rek lay
1: Gracias.

e mayra massa ba amadou farba mbimi amma ndongo nyalibwe bali alla be ko worbe toro imbeleldi toni di guni weli mo de kayde weli lamade na jerusal bi fitra mi bonata ya kan mi miduna ko bilji tudi nyalen bi bi ngore ndi bana fode keri woni fode jabe huchondirde poye kay fondali kirade ndi lele kwalol yawobe.

Willy, comment me trouver né la mienne kumanai. Gorko abe dalla buro mutar, bangel suro be dabadele duso, be lige di kesa ba mule buru jela vilma o, jorol sama dingali, fechi po de feche na inabe. Worbe junde je wodo abe dalla buro mutar, bangel suro be namadele duso. Dimami wulu mi serano bale il fone bedeilo makana biminga mai ojere gamdinga mai ojere tiki je di mole walo ndi banje amna la jom ko banje nangango ami jole ko banje soni jole ko banje bode jeri jangel walo ko mole mo de mane yari wuro mi banje nangango banje tugay modi choyni mi ngamay wo jere ngamtinga may wo jere tigjeri mo lewal baaji lawbe dibanaabi bari wuro ke nangango.

0: Allah affedin. Lajne nak ñu koy firi nak ndax ñi xamul mu la xam parce que ñepp ay yewu de am ñi ñu la bëtte waaw mo nañ leen soorale ñi nelaw ñi yewu waaw papa ndax xam nga li boko déggé rek nek wa touba rek say ram war ñu bi lay ndax ko tokku sax xam nga ne touba touba way way touba way nañ ko bakalay touba wa touba way ñu way la say maam da ne lo ma maam da lo ko
1: Right.

0: Gorilla. Eh, Koli. Walang nyanyang nagkarabidan. Hindi pa ko yung degiwari po yung hindi nagkali po yung...
1: Wow.
0: Eh, Koli. Lingawaya ko din ako. Hindi ka rin kay Wale Ante.
1: Alek!
0: Pero na pangyat ni Mas. Ay, Wale.
1: Pero na pangyat.
0: Na pangyat ni Mas, Wale Jean.
1: Pero na Wale.
0: Ang panahan ng ibang Mars. Yan yung gusto kay Wale Ante. Wale!
1: Ay! Wale, Wale. Wale, Wale.
0: Si Tabagor na.
1: Maham, Lolo.
0: Samang bigyan lang ang nakatak. Di sa gabi.
1: Kundi lang si Tabarek.
0: Si Tabarek.
1: Si Tabarek.
0: Mamiyale. Nagkasama ka si Bernard Bakan. Koli. Hindi to lupi. Sak kundi. Pagkak. Hindi water.
1: Ay.
0: Hindi ay garaway.
1: Yes, sir. Hoy!
0: Hindi rin sa way. Ang nga ito marami.
1: Ay!
0: Ay! Ay! Ay! Ay! Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam. Mam.

0: Napoli. Kapokate na lang. Minsan lang kapokate na usmaling jam niya yun.
1: Bayan niya.
0: Hey! Gago ko. Na jam niya yun. Wow. Kanya na nuna ang lekan. Dami, leo kima kanya. Nuna ang leka kanya. Kanya
2: kwa eh.
0: Wow.
1: Ano na ba yun?
0: Wow. Kanya. Kanya niya na. Katrenus.
1: Yun na yun.

0: tay mom la tuddé soirée bi ak soxnam fi
1: wa soxnam su bessé
0: ni koy wax may borom atlanta
1: ñu nañ ko may suñu jigen
0: borom tranga
1: di borom atlanta
0: wow
1: wa séri may
0: mo no bëgg ci li ñang nak tay dañ lay fétal sa mariage fi ci tropique
1: wow
0: ak suba ravin
1: premier jour
0: ak gannaaw suba galgé
1: galgé club
0: ñet jour yëp ya ko mom
1: mané ya xaw la ji
0: do bëgg ñom ngeen tattu ji li
1: tattu len ji ji li ménager
0: ji li ménager groupe jamm
1: da ka soxna su bes
0: tattu len lalo
1: tattu li

lamin jassar na jeng betwar Dakar yasin al gibrim gi binta jani ay jang betwar Dakar bay kumbalaw be jassamata bu jigen bi mate joy bay mi ci betwar Dakar kumbalaw be madu lamin no ma ngi lay jale ndey mari mi ci kodiwar yasin al gibrim gi binta jani fal gibrim gi binta jani algay brim ngay binta jaj magi tek far jaw farisa ko ngoy sa jey bur nga ndur bi ibrahima ay ibrahima ay sito gay mangi lay jale ndey mari mi ci code war at samba makure jak jor ibrahima at samba makure jak jor joomi li ngeen nañu sa kawray set bay ibrahima yanu te joy bay ma ta bay bi ci melalan ibrahima yanu te joy malik yasin mi ci melalan ibrahima yanu te joy lamin chane mi ci betwar Dakar ibrahima ibrahima malik ta bay nga melalan yasin